0: Toti tempo li guairu a toi giri bodiana. Beluti ti saragu senso hon hana dago mei banya luma. Abati londaru ni hana dago mei banya luma uara hama amu hana dago mei te amu fisiu lele nege hafisiu te. Aba larinha gu hon.
1: Bugurinha, subudi humuti, logo buidu lawa bagari lo fisiu le. Gama lumbo, agamba humali, ariha humei. Italia la lidi Pablo, la niña que lago mama hama bungi gu, guariwa aha dugu banya, guri. Ani gibe nye guri gya finya rago du, mama rugu ya efesu, lida gye libe age yasi, nyongo tikati le, le duge ganyara bi wa feri diruni we begi dina, ganyara bi gye te feri diruni ti templu bungi diana tuwa irigu. Aba metanugu bungi diana, to humbu hau diru wa sungiri gye asia, dumo lida suwebo keini kati.
0: Dale hagambu bali katele, aba hagani du guido, aba hagura gu ariaga.
2: Wairu gu tudiana, to habungi te efesu.
0: Yenye ti aba onwe buchagagu lida su uburu gu lidia, aba harige duni gayo, luma aristitareku, bia uguria, Macedonia na, ha uora baya luma pabula. Aba haduru gu dunia, chilitu agu muna to yen lubei ha hondara gu. Aluga ti yebe pabolo, le beloro lun la dimru ha hon grigia yen, lu la diliru sun kate. Gama lumo, migiru hamuti afinia tia lu le beloro. Yen yenu gien hada ge abutigu yen asia, lumada go pabolo. Ona ha tia gien dimure lun lu me belu la yen. Yen ti lida adamurini, hibri agura go aba kate, hibri agura go amu. La duga, chagagu haya grigia. Ibidia ti hon, kala lebu bai hadamuri dagun. Yenye nuhada ye grigia, aba hafura nguwaga du nikate ele lu Alejandro. Le hada ha baihuriyo ligibu gion guririgo, lu la dimre haluagu hafule se. Aba la digu Alejandro seini lo luhogu lu hamanishu. Lu la dimre haluagu hafule se hagibu ge grigia. Da hasubri yuga ni luagu huriyo na, aba hagwara hasun hagia lida aba, yarafa lu bian ora.
2: Wairigu tudiana to habungi de efesuna.
0: Dati legalu magadalanya, abruha ti le lani uburugu ligye grigia, aba larinya go.
3: Grigia Efesu. Sun grigia subudi hamuti logo Efesu na la aunigirubaru ti templu buingi udiana. Tuma ti yewa to abruha bun sielugi. Ke uwa la ni aba lun la sigene runi kata ile galu mahuma. Maduga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Ugriya ha, hahanugba inyaho manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungiut. Ahe anie inluboi kate uwagu tilabuse Demetiru, ama hana teki meibanya luma hichukun haduru, ligia anie inluboi agusera gaduti luma agusera gle. Gayara atihidi inligibu gion lurudu, lun ladimure hakada aba luwei ginyegu. Ahe amu luboi kate hamuri haboi, lun tilaran serun lida aba adamuri nile richati. Ladiga, gayara aba ilarinya wagunua logo, wagubu hanya la uriba ni ladiga kate ile asusere dubai ugonyi. Ani ibidia ti uon kaba la wauna bagale, aha wa aligidu wa luogu chagagu ole.
0: Larige larinyegu ni Alejandro kate ile, aba lagumu chagwagudu ni adamri daguni.
4: Hechos, capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afinyati, aba wodi sigiligu lido fulasu le giri bai kosu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi gina wodi lu patara. Yen patara wadarira aba uguni teibu wa Fenisia. Aba wadi nutidon, aba wodi. Da wasiguru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wiru ni luwege wabona. Aba wasigiru dari wachiliru Siria. Kaiti tarari gwaga dube lubei uguni lida uburugu le giri bai tiru. Aba wareiru nye. Alu hawamuti afinye te hanyen baya. Aba warede rusedi we yuhama ye. Aba la wisaru ni asifri sandi lo agu la sufri rubala pabulu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasi guru sedi we yuligia. Aba wodi. Yindu tiye sun afinye te. Hau hamarigu hama hasanigu. Icha hawa chilu bogu di luwe uburugu. Yen beye bu aba wahudurugu afure ide lubungi. Aba ti wawuburugu wongu hama. Aba wadi nutido ugune. Hagia, aba hagiribu duhabio. Aba wagumushu ni wawoya subaranha luma ge uguru ge tiru dari Tolomaida. Le yen lubei wabusu roho afiyate. Aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafuri du pabulu wama. wagi le luma bai aba watilre uburugo sesaria yin wodi lube felipe le apuliti habali ugani luago ti yesu kristo aba gie hada ye sede wuguria hame ha anuwa di hoba ya jerusalem lu hateni ru lun le hemege ru bai afiete aba wore de luma gasani guti felipe gadre irahi wuria ha mafuri dugia ibihete ubafu luma ge bungi lu ladimre ha hayumu lugugia atiri wei wonye lige la tidre aba profeta hudia ge giriti agabu lea bien arihawa aba la nugani lubeli ti pabolo aba la gregoni lugudi guana regaluma luho bulao aba la riago
5: la riha recibri sando lagu itare lubala agra guni huri la bule me beli ti le uburugu Jerusalem aba me hedere giruni ho ha mama bai huri
0: da wagambu bani katele wagi hama sisteriana aba wayumro gulu bungio lo midi la Jerusalem aba larinya go pabolo
6: kawagu hayahuha iru da gudana aranset na mama de gulun nagira wagon Jerusalem aranset na ginye lu nove luegi na bureme Jesus
0: Kristiano mane larita go aganyera aba wigirune aba warinya gulu la dugun wa lugunda bungio lari gedale wo bwenye aba waranseru aba wodi Jerusalem Yudu te hada ge afiyate wa masesari ya gya, aba hanugu ni wa agana wa lube aba chipure na giri te mnason. Luha li luma ge lafiyeru luagu Yesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresi birunu afiyate lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon. Aba labahe da guni sun kate ile la digi bai bungyo li da gen hon. Hada ha mama bai huriyo. Dale hagambu bali uganu le. Aba hadimre ha luwago luweri gu bungyo. Aba harinya gu lu pabulo.
7: Waduhe ariha basa. Anyahe saragu milu huriyo afinyeru tiyan logu Jesu Kristu. Anisun hagia arinya gatiyan logu lun tila la sigirunu waliluru du Moisesi. Arinya wagua li hon luwago arufu da haba hon sun huriyo ha gano banya li da hageir ha mama banya huriyo. Luma dugu hama gasu logu le meha larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon, lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyu. Kabasa waduga, hondara gubati huriyu dame leha subu diruni logu shiluha di bula. Ani hakati le lubay badugini. Anyahi gadri uguri ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagu du bungu wa hama ligibu ge bungi usegun wagaburi wagie huriyo. Faye beme lehe vesiru bailuha gufli iruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyo lagu iye ni lale arinya wagube hon buwagu. Gumfuli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyo ani afinye hagie luagu bungiyo. Aburu hati wahon lu madihiri hama logu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigi waruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
0: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagadu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihi ni hadagia huriyu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara guagudu ni grigia. Aba harigudu ni pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
8: Uguri ya Israeli. Idra wa humawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sun grigia uguri baluagu wanasiu. Luago liluru du Moisesi, luma tuago templu to. Belugu da liga e grigi a ha mama ben huriyu templu rugun, avie de flasu sandu tile.
0: Harinya gubai itara, ladiga me harihi ni pabulu uburugu luma tirofimu le efesuna. Harita gotiati luago barilani templu rugun. Aba hachagara gu sun lila na fulasu, aba hayabi grigi a eiba agwena. Aba ti harigu du ni pabulu, aba hadurugu du ni bogu dituwe templu. Aba hadoura guni bena furese. Hafara liye behilagube. Lige la chiliru uganu lu gumada lu agu chagagu ala sun lila na uguru Jerusalem. Aba ti londaru ni gumada li sudaragu hama habutigu. Aba la chiliru eiba guina le nyeye habay grige. Da harini gumada hama sudaragu. aba lasuru habule iseruni pabule, aba tilayara fadogumada, aba larga duni pabule, aba lagura guaga duni lo bian gringri, larigia, aba lalga daha kate ilan, numa kala lidurube. Amu ya goina rugiti kate haria gugrigia, siante gufaranda la gumada ni kate la diga arinchu ni le hadigube, aba la niga gudini habion suda, dale hatil rebelo ago tani mune estepo, aba hanigo ni suda rapabulo oyu ohena lui hafaro ni grigia hilagube, la diga hayabia sungu be harigi agura hena.
9: Hilala!
10: Hilala!
9: Hilala!
10: Hilala!
0: Dale ya behadara ale la pabulo munado, aba larinya gulu guma dale hobo isudara.
6: Gayala tina bimre ha buma.
0: Aba larinya gugu ma dalu.
3: Larinya gadi tibu griego. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha dugu bui aba mabuchu logo aba na. Aba lanuku gadri milu gugurinya kafra hatnya. Lido flos magaire wat.
0: Larinya gati pabu lulu.
6: Mama au. Kuri yu au. Tarsuna. Aba folasu weiri guti silisio. Adiga ba folese inu. Lumbigiru nina luna dimri ha hon. Virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo, aba laramu pabulu luago estepo, aba lichigu seni lo luho buhongrigia luhamanisho, da maniga ali, aba ladimure anhon lida ebroyo, le herero kurio, aba lariago.
4: Hechos, capítulo 22.
6: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumba inariago ni hon, no egineguwa.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti larinya gu hon.
6: Kuri wao, sun sui na gubai, uburgu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagama liel na turiaha, uara ti larufu da han luma halurudun waguchagu. Houcha ti nasun ada lun, neseribidu lu bungiu tau sun na nigi, kei gubai rig ligabri hadigu ni ugunye beyo. Au, eiba hanumutia meha lanigo Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habu tiguhuriyu, lago ruha magarada nun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen, aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu, da eibuga inana, jarafad na lun nachilirun damasku, Keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, saulu, saulu, kasan wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai, ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanufde dagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu, aba ti nariangu, Kabe gen adiga nabureme, aba larinya gunu, saraba baiba lagun buweye sun damaskon, nyen ba larinya gua sun le lumba iba digni bun. Keiti marihin guda laad na luba ibu galarugon galigia, aba harg duni ha numa banya nuhabu, dari wachuldinon damasku. Nyi aba wugiri giri tiana niyasi, gunfuli ti buidu luma liluru dun moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha gana ubanya damasku luago wugiri ligia. Aba liabi anania sarihana, dan la chuldirun, Aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduhe saulu, ibiha habei barihin larigon, lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu balan fei luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me le ariha balibai luma lea gamba balibai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugun Jerusalem aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasaliragu nabureme Jesusu nun, aba larinyagu nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule barinyagu bayinuagu lida flasule, aba tinarinyagu lun. Nabureme, Subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi ya finyatinya anahanya haa finyabanya buwagu furisun rugu baigwa nanya. Nye nadan le lafarube Esteban hilagu bay le banigu le meha adimuri habay buwagu gunda atina lau hafaruni au onigirubarun hadagragu haa afarubalin abalariyagu nabule menu. baiba ladiga nona ha badibu dise apurji hon ha mama banya huri
0: agamba hamuti chililumo ladimure ha luago lidi apurji hon ha mama banya huri yo aba hagume seru aguara ha
11: afara ha mehi lagu be marija tilula bagara afara ha mehi
0: kaiti ha sigiru aguara ha achiha uburi ha dairago achiha kaliki inyo le hagai aba laringo gumada lo ladaruno pabulo habion sudara aba lona ha abeiche lun ladimre ha lo la subu de runo kala wago hagora ha grigia lo ago itara dale grago hamale lo habaichuni aba laringo pabulo lo habuti sudara le yembe
6: garicha tun san lun habaichu aba wugri romana magusera gdinga hamai
0: dala gambu bani habuti sudara katele aba lidi aringa lo gumada
12: Gouni ki ba te lau le lumbai badigani, Roma na te ugiri le.
0: Aba te lidi gumada lo ago pabulo, aba la ringa go lo.
3: Inaru ni logo Roma na ba?
0: La ringa ga pabulo lo?
6: Aha.
3: Faye iti nasarago sensu lo Roma na na.
0: Aba te la ringa go gumada?
6: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: La ringa ga pabulo, aba higiru ni hayebe lumbai habaichu ni furese, le abi gie gumada, Dan la subu di runi luago romana la pabulo, aba la nufu de dago luegien la guragoni. La ruga, kai busien lubai gumada la subu di runi kala li duro bai pabulo hon hurio, aba la gida runi gringri lue, aba londara guagadone habuti gu fadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti la saga runi pabulo, aba lichuguni hagibugien.
4: Hechos, capítulo 23
0: Aba laria go Pablo hawago luru dugu hagia aba laria go hon
6: ni duhanyu haruma tina nasandira go nungu alegibuge bungi chilulu mu bejule
0: aba ti lona ha anania si fadire le inyu timabe lu hagayo ha hayarafa bayanye luago liyuma Pablo aba laria go Pablo lo
6: lagayo ha bungi wago biangwa tigibu buguyale nyumbi anye lu bagose da gudnina ke laria go ni lurudu kati wago bagayo hanwago adira go lurudu
0: Aba harinya guhanya imba ya loo.
3: Itara liyansa amba nabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiyo.
0: Aba larinya gupabwe loo.
6: Niduhanyo, ibidi ya tiyebe nuu lagu fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinya haileleru mbungyo, minyera gobei le aguma diha bai bagaira.
0: Kaila subudiru ni pabulo loo aguhani gu la sadu seogu hibiri hanya imba ya, hibiri hani gu fariseogu, aba larinya gu loo umala liherete.
6: Niduhanyo, fariseo wawu, Hada gnyet nya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudnyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnyet oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu, aba lafare ne gu adamurini. Ladiga, harinya here saduseu gu, luagu masa ruba ya la hilanya lida gnyet oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu, ahiti fariseu gu, afinye te luagu sun kate ile. Harin chati sungu bai, aba hasaru hadagi arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gu gie hagia, aba harinya gu.
12: Mugiri le, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarapi aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu la nufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagu bai. Aba te lounahanya, lisudaru nigu, Lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba la salirago wabure me hesusu lo pabulu, aba larengu lun.
13: Manugu de daba pabulu, ladiga itere ke rungu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu kubagi ya fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lun hafaru ni pabulu hilagu bayi. Aba hafinyuru lo inyarugu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyawen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadirugu, luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinyagu.
14: Finyu hadua, lau inyarugu ni, lagu maigi badiwa la ni kata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu, Inyu timatia amuria huma luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga melu luagu nuti malah halik duni luagu durule ichigubai luagu habusera harini. Wagia arasi wabalu wafaruni lubarage la chiliru.
0: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti kusudara aba larinya gulun.
6: Baruba irahun le lumo gumada anihi kata ilun ti larinya gunilun.
0: Aba lanugu ni habuti sudara lumo gumada aba larinya gulun.
12: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nigni irahile bu nyahu. Anihi nige kate ilu larinya gunibu.
0: Aba larigu duni gumada luho bu irahiligia. Aba lanugu ni lun habu guhama. Aba larinya gulun.
3: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahiligia lun.
15: Beluma ya huriu li don huarani luhamuri habuma lubanigni paulu hagibuginyon luru dugu iyu timati. Lunege halgu duni tima logu liduru. Mafinya rabahon, anyehe haugye biyawen haugiri anigu haramu dagwa haba umat. Agura bahelu hafaruni ilagu. Finyuwa yelao inye raguni ligibu ya bunju logu maikiba yela matu dari hafaruni pablo. Gweto haranse nyuhanya agura barigunye bona bagi.
0: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariye gaina ligie lun lu maria gulan nika un luagwa bagida gwa la kate le lun. Aba la guaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba la rinye gu hon lu haranseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama irua wain disi ha hawagutia gabayo. Hama bian san ha toutia efen. Lu houdi la dengri nefugunyo. Aranse gudati gina gabayo lu la wairu pabulu. Ruli ge dimure lu hachilre gudune pabulu lu mo gumadi mate felisi lu magadi. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
3: Luma gientu Claudio Lisiasi, lungu madimati felisi le weirigwe. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habai bun. Daga maali jebe huriyu a ni hafara aliye be hilagube. Dale nasubu diruba ni logu roma na la. Aba nidi, hao ni sudara nigu aba nesefruni. Kaiti nabuse runu nasubu diru ni kala lidiru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon luru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luaguti haluru. Uwa tiriche lungu lafarun hilagubu. Ni ibini lungu ladangirun. Kela chilirun labu nagambu logu aharase hiyalaan huriyu lungu hafarun hilagubu. Lige lebu bwe nauna hani buun frezi. Harinya kadi naginye hon ha ichu kumye liduru. Lubuma lan haranse re le hani bwe luma.
0: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, ligye hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya su lo pabulu. Danle hachiliribay sesaria, aba he derege runu gara da lu gumadimati. Derege hamay gye pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti laliga da ha haliyana la pabulu. Danti lela subudirubani, duago silisi yana la, aba larinya gulun.
14: Na gambo badibo da mele hayabi haichigu baya biduno.
0: Abati lichigu dimure lu lichigu nuwa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
4: Hechos capítulo 24.
0: Sengi weyu larigia, abala chilri anania si fadiri le inyutimabai uburugu sesaria ho wugurin hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru larinyaga.
12: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidina bae, hadamuri nasere nugu. aluga tiginye la via da gudu no templo. Aba lubai ti war gudni. Aba yebe wabuseru wagusera gudni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lu guanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwakuhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamu gai inarini lwagu sunkatele wariyagu bai lwagu.
0: Ariyaga teginye huriyo buri hayen banya lwagu inarini la sunle lariyagu bai teretelu. Aba ladiga gumadi matisaini lo pabolo lo ladimureha. Aba lariyagu pabolo.
6: Lau sun nugunda nadimureha nwegin guwa. Bigibugin ladiga subudi nani lwagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balgida ha ahi inagni lubai le lumbai nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigi ya tempudurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigi ha siyati harufu ni lwagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le hariya gubainwagu. Ao gufeset nabu lwagu neserebi dunya la lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga lwagu yeni la. Gama lumung afinye tina lwagu sun le buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai lwagu bungi unwagu. Lwagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na ligibugye bungi luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagirubudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetin Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigi naruma dagua gudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agunasia nyen tempulurgu, uwati nyasarago grigia nyen nichagago. Hagia lumbay hayabi arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihi lubai lunti hariyaguni nwagu. Odi hariyaguni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugye nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige lwagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguaragu hariyaga, hagusera gudu nyadina ugunya loigi yafinya na lwagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai lwagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu lwagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge inaligia.
14: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisias.
0: Aba tilarinya gufelisi, luhabu tisudar, lun lasigiru pabulu danwayu, gama lumon, lufurangu lan, lugayara la haudi lumadagu arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburu guseseria, aba lagura gudun lwagu pabulu lula dimureha lun lwagu Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulu lun lwagu ibagari le richabai, luma lwagu agudaguni ungwa, luma lwagu ti weyu le lumbai lagusera gudun ya bungi sungrigia, aba lanufu de dagu felisi, aba larinya gulun,
14: bai bayeb, damele gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginye felisi lulichigu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luwago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yufesu tulubara. Kaiti businila la felisi leredaru buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwayo.
4: Hechos, capítulo 25.
0: Abati latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iru weyu larigia, aba lamude irun sesaria gian lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habutigu fadirigu nyehen hama hurio, hawerigu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai lwagu uma. Aba lona bufesu te lwagu sesaria lala denru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon, Ligi alun tulubai hodi hawairu guti mabanya hida aga sasare uwara numa. Ani ahi adiga li lubai bugiri ligi aduru gayara bai hariya guni. Widiru gunye odisi lawe ya lau fesu tu Jerusalem. Aba lagiri budu uburu gu sasariya. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun. Aba launa ha loago pabolo. Dala lebelu rubai pabolo. Aba haguri ridago huriyo. Ha yimbi bai Jerusalem ye lau. Aba hichi gu sarago liduru le hiriti. Gama lumo siyati harufu duni loago inari ni nale herinya gubai. Aba ti larinya gu pabolo lida la dimure ha luwe ge guwa.
6: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo. Ni tun templo ni lung uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesu tu lereneru buidu hama huriyo. Aba larinya gu lu pabolo.
16: Busen ti busa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyi.
0: Aba launa wuni pabolo larinya ga.
6: Ligibu genyati na lagusara gale uruwai romana. Lenyin lubai lunti la nagusarun. Kaisi basubu diru ni buidu. Madunga giri na duru hon huriyo. Ain adiga na lubai duru le garicha ti lun nafaru hilagu bai luegnye. Mebere segunti na nowe. Ain uwa lubai nikata lan na inaru ni lida sun le arinya wagu bai nuagu. Uwa tini aba garicha ti lun le derege runina hon huriyu. Amuri ati na lun uruwe iguana rugu la agusera gdana.
0: Lari giyati, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga. Lou pabulu, aba larinya gu lun.
16: Amuri ahadba lubai giya luruwe ila agusera gdabu, baibuga luruwe.
0: Atiri weyu larigia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiu weyu nye, aba labahu daguni Fesito luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galo.
16: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadri gu hama wugiri ya huri weyri gutinya liduru nigibugi. Amuri hatinya numa lu nasia durni, Aba nariya gu hon logo magabori lani luru du Roma na luun la siya duru aba grigye luu owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Luu ganyara la ladimur haa luwegye guu. Ligia, lida lubai hayabi ya uwa ranuma mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna haa logo ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichu gu liduru, mariya gu tiya ni kata logo lida gileye bewagwe narita guu. Le burikate le harinya gube luagu luagu muwara du la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri ti Jesus le owe bay lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le aba nalugudni pabulu ahi businye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudey aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la no nahani lu agosto sasara
0: Aba ti larinya gu Agripa lu fesito.
17: Busen ti naginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesito lu.
16: Bagambu bai haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bai Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habu ti gu sudara hama wagiri ya uweri gu ti enyei uburu gu. Aba launa ha fesito lu agu pabolo. Aba larinya gu.
16: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu laganu nu kama madigit ni kata luuti la faru hilagu bai luigi. Ani kei tiligia gwandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gdei nauna halilu. Kei ti uwa laa ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higi bugiyon, bigi bugiyon ti mauroi Agripa. Lu baligu daguni, nyi laa mga kaba laa na biruha. Ladiga garaba wat nu lu nona haaba adun ruti, maria kugawu ka laa lidun ube.
4: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti larinya gu Agripa lu pabolo.
17: Gayara ti badimre ha buegi ya guwa.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumestaru adumre ha larinya ga.
6: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi ya guwa bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagu sun kate larinya ga hamali bai huriyu nuago. Gunda timati na ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sun ba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigini lenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha lariyaguni hon waguchagu. Du sugubay duhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel aguda batinya harigini lagumfliru dimurile. Ligia hahudu lagumbay lubungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme emenigini le hadari rahuriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu, leherenun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariangu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au le meme baibaha bai. Saraba rarama ba. Ladiga narufu da gumbay nungwa bun lun beseri bidun nun. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gweto luma le lumbay narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu luma hawai ha mama baya huriyu. Ha umbaya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagudini hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumye abana purji ya hon ha Damasku banya, aninyega tina hon, Lunha sakari han lidage hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata I buiti, ari hua lamga luagu asakari hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata I meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga danina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu bai la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kata ileburi lida la dimuri haluwe giegua. Aba larinya gufesitu.
16: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
6: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe Agripa le subudi ya bubai ilumburi kata ilebuidu. Lige gayara alubai na dimuri haligibu gini, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ilia susere dubai lun Jesusu. Ladiga mama kate ilia digiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu Agripa lun.
17: Samina tibu san bafina gduba dinala luago Jesu Cristo itra ufurese.
6: Furese yebe o darasa yebe amuria tinaluma bungyu mama rugubuago au ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye lunha yabi luha finye lukei au gamalumu uoga gringri hawagu.
0: Lari ye larinye gune pabu lukate ele aba lasaro uruwe sara ginye gumadi mati uwara tuma berenise hama sunha yu bayanye aba hadim runyengia luha dimreha luago kate ele harinye gati hama gwa
17: Gugirile, madiginti ni katale lunti lafarun hilagu beluegie, mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba lariengu aguripa lufesutu.
17: Lunhamuga, mamuria halabu girile lun lagusara gudini Augustu Cesar, gayara tihamuga ligirava gudin.
4: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibri adorutia labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye gine aristarico wama le tesalonicana. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watilere sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausere ni huli ule gumada pabolo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago, lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen lagarabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilre lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa ye hatua hamaru luago sarago weyo. Lo lene guga watilre ligibugyo uburugo le giribe ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira loumeme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dincha haliti afa yahani baranaha. Ladiga yarafa lilidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
6: Arihan muti lagu den chaba ila waya sule, ani beferi dirubon ugune, feidi mesuntila, gayara baiginya beferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai pabolo, aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara wachilre fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita go luago gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti lumage hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge wiyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu aguru no, derebu gutamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabal. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune baranaho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dan le, feri di wama li sunwe meni gi lwagu we sefiru bala. Kaiti sigina di walubo i saragu da meigi ga, aba larara mo pabu lo wada, aba lariya go.
6: Wugirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga, buga lua iwa sufri ni damichi le. Ani feri di wama i walagu, gamalumu, gagura su kuma, uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feri di lubala ugune, Chiliha liaba lani bungu yu angeli numu ariye buto. Launa ha bungu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Lani ya hari angeli ligia nu. Manufu de daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu yu. Suha tida ba yegune. Buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei. Laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa uluwago uwe yesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragun madulugu luwago achilire ina wanya lan luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna. Darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere. Uwe insedi metru. Leti hanufu de luwe habugushu, luago dudu, aba haguru gadru onguru tiyuna geogune, aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asaminara luhe sefura guhongwa, lo hanura hatira geogune, aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugu, adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune, aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, laringa hong,
6: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu du narugun. Lubala ruga, aba lariengu pabu luhon sungubay, luhegi, lariengu hon.
6: Diyan dimasi gweto lumage marumugu huma buidu, maigi buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere ikun lun esefuru. Choro numuti hun luago uwa bailan ni yaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ni pabulu katele. Aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu ya tenkiru nilu bungi uhagibu ge sungu bai. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigu di hahibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Dante le hoho ya kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana hon, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu lenye inha bai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune inyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasilekiru ni faga yu le esteriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilago bai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo kebusien lubai habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyangu, lun lan hachubaragu ha gafu li hadibanya, barana hofrumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wagu burifulansu, luma buritife ugune. Itere lin hachiliru sungu bayo muwa rugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefru hadiwa sun wagi laru beya. Ligia wasubudiru ni luwago malita la liribay ubohu ligia. Buiti houseru no grigia ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwabacharagu. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanurahen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawagu lwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
1: Mosuwa wala bugiri gafara hati bugiri le. Lausun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. masusa reduti ni katalon agora batianya be sungu be lalu dulu hobo o labri hala hilagu be lilu wagu hagura baha dale harihi lwagu masusa redula ni katalon aba hasan siru ni harita go aba hagume seru arinyaga lwagu aba la bungi opabolo yara falu fulasu lugia yenye lufulasu aba wugiri le wori tumabe lida sun ubo ligia publi oliri be resibili mutu alubion Seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rung liyati lugu chu pubuli lo sandi. Abiru wa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungyo luwago. Aba lichugu ni luhobu luwago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sandi tia halida banya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Dala tiliru bai dan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun. Aba hichigu ni sun lewe megeru bai wong lu wawoye sun. Larige iru wa hati wawu luwago ubo huligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen iluwago ubo huligia. Aliha nduriya na ugune ituguya. Yenye nu hayawa biyangu wairu wa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, poluso. Aba watiliru uburu gu sirakusu. Aba werederu uruwa weyo nyei. Yengi ya wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba watilere lido liruru udile giri bai posuole. Yengi wadarire atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai uma giri ti apiyo. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichu gwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregeru ne habu ti sudargo adangruti ya lu habu ti onigirutia. Ahi ti pabolo, igire lumuti lu lerederun, Labu gwa lo aba sudara onigre. Uruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo weiriguti ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya guhon.
6: Niduhanyu, lau sumadiga na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, Ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana. Lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti nauna gudun bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegi kate le uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau giringiri le.
0: Aba haria gulu.
7: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara dabuagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyengi adimure hati uriba wambuagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gaduga subudi wa muti lagu adimure huwa la uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire ha hon, luwagu larua iha bungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luwagu Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta gu. Hibiri, afiyate luwagu le larinyago bay pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinyago pabulu hon.
6: Ligel lanyago bay sifri sandu hon wagucagu lidange profeta Isaías. Baiba, baniega mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bay hun kalalila bay le harihubay. Ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luago ouna halali la bungi uganu luago ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu.
0: Dala lariago bai pabulu itara, aba hodi wa hurio adimure he na hamagwa logo katele rede te pablo bia irum dayare te ti damuna to laha ya habon recibe lumuti ya sunha yidu bay arihe apuriti ya tilogo la ruhe habungi lo lo furago arufu da ligia logo wabure me Jesu Kristo mebere sahaga ni abalun.
18: Ligara da Paulo con Romano.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Anaha au.

0: lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, luma mama diruhamanu. Mabucha tihawagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena gua en hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu umale surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Emeha algu bei lagany no sensu lula digne levuriba bei. Abati la den haba burigu, maria gatitilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilu nulau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabeti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadima elu hasigurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagaridu le lanina buligo, furama se tia liberi hon, eni ibi ni haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bei, Hamanin umale surubai. Sigulau larigien la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichigubai hon. Havagu la guflira linaru dimureile.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
1: Agarabo hatubuir huswampru gularige tagule harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen yuhise tianun. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu da hani inari nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha hania gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu da habai wagui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le varinya gu bai. Rutima humei le harita gurugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagari duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon, aba me harinya gu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedan le la digubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la digani la bungi usun kate lida lidani lun la digani wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yin bungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu huribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune me kei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti, Haba girigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chili ruhive ruti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara, lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun suina gubai. Agura banyo humei la chiliru luweiru bungiu, adiga nyu humele huara telu hofu dahanin. Dida mebe yu ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me lariru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba muti seri sielu lume seri ubow le furama se lalibi bungi uvon. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tini duhenyu hise tienu. Tun anha la agura ba hiburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga. Subudi kumetia. Logu lagura ba harugi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigia lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago buricate ile, lausun anihi burila tida gie, henenguti gufaran da valan. Hati bide ogabanya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu la burha Pablo segun haguya. Itara ke hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kate ile. Digia lubaiti, Niduha yung hise tiyanu. Kay subudi kamali lubay burikate le lubare megiwa. Konigi guwa humahungwa. Loi hayedu nung girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Ocha humalunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweidi gunilun. Kueto luma sumandan. Itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Niranguñu, naburhañi burikateri lehu, lumafiko hahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye bawabure me Jesucristo luegien, wafulesi. Ligibugien wagu chibuingio, laduga, ligiru guñi richagu. Lida guñi Jesucristo ferudun ala, wafiko. Anima marugu wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Eda wagufu lironi luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya diwala aban luma. Le arinya kuti logo lida nya la aban luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timat. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, Itara linya kaisi grigia le eibugubi lida luburiga. Ibidia tilung halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu ferudu na lali buingio hifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habayi huu, niranguinyo, lugundu subudi humali la buingi, uguchili. Naburu habayi huu, aguburigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha, aniin halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu, nibure nginya, lugundu here huma, anirasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi adala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida bo ubo. Ahinsi nye ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu, uwa tini kata lida ange kata ile. lichu gubo nyumbi ti luma ge buingi luma ge guana re gubo liabu ani ani ha bi burikata ile lichu gubo luriba ayuma hagrigia hafa gulu habihi ni kata ile harihubi luma panta logo irisini ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma grigi ahi tile adugati lugunda buingi la bagari duba lun sunda nirahunyu chiluhali lagumu huda agamba du logo ni tela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida lausun li dan la li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susara dube itara lun larihinua Furango logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun katei hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Haria kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Ariya kubanya logo hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumye ti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, erederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi lariya kuni hesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta ha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kate hun. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liyabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan. Capítulo 3.
3: Aria huma luari visi lu bungi uguchili, dari lunga yara la laguaruni wamon lirahin bungi, an inarini logo lirahin wama. Ligesinya habaliwa lani gubo gufanda, lugundo ibidi egili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi atin nu, lirahin hadiwa bungi ugueto, an ilausun marufu dugi li la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wamuti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gudalumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu walumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusun figon logo. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahitile eibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo, lo lagrin chaguni luadig marimafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiru tilida figo. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingyo lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati katanya la lirahini banya buingyo, lumo katanya la lirahini bay mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigin bali le buidubay, O misi habu la lun liduhe luwegen Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani ha uganu le hagambu we luma ge furumi etida. luhinsie gua wama wamau. Mau lumuti itra wama kai kai. Le meha lani gubu imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le la digubi kai. Ani buiti le la digubi lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigha diwa lida ge owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu insi ati ya waduhe yuloige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa lan ni aba gafara hati lugayara lan gabagari lan le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ilan isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lun tiginyeti waharu lun vichugu ni wabagari hawago vibiriku. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ilan lemeke irun liduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ilan isi ya ni titan lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logo somkate. Weri timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahun madari irun wanigi duru wawago ni duhe inu gayara abai wajabu indigibu kiyon buingi ulau vemeni gini luwago. Logo lichu kubai lan sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagunda. Lugumadi buingi yon luwafinye nu logo Jesu Kristu le liru. Luginye insi ego wama wamagwa kaisi meha larinya guni Jesu sunwong. Ha gufuli ribali lau lugumadi buingi yon. Agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wang.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, buingiu la adimur heboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe. O mama lan ligi. Lugundu bui linye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifiri sandu. Sunle arinya guti logu kai lan grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya guti logu iye ni lan. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida bai grigia ligi. Agamba ten logo liabi bala sifiri ligi. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifiri sandu le hida bai. Sigu lao lani mafia sifiri le hada bai lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kate ile arufu dahabai. Lige lebu boi, haga abuni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boi lu buingiu, haga abalumuti wa. Le mama boi lani gubungiu, mahati laga abuni. Italalinya luboiti, gayara ati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ete inu, lumuti hinsi egua wama wama gua. Lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yalu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bai. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luwagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule aba nguti lu longwe. Luun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Luun tiginye hinsi ya go wama wama wu. uagili ni aba arihiti bungyo lausun lira awa hinsi ya gwa wama gwa anihi bungyo wada ani itara linya warufu duni visi abu sunsui na guboi lumbungyo aniha lebu begayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma bungyo ani lida nyila ginye aba wama logo rula lila la nisifri sadu wong wagia kwa narugu ariha wama liliru bungyo Arinya ga wamoi luago lunla la salbaro nu alono he bungi ubo wagun. Furume gwarugu le afinye ruboi luago lira la bungi hesusu la bagari dunya lida bungi. Ani la bagari dunya gine bungi lida. Itara linya wayabui asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lun bungi. Isiani bungi. Ani le abagari dunya lida isiani la bagari dunya lida bungi. Ani la bagari dunya gine bwingi ulida. Italalinya wayabu ilu hisi nye la bwingi uon le gumuti. Aba me manufu dedu wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo gukaisi Yesu Kristu. Nye lumuti hisi ya ni uwate anufu de. Buga lumuti hisi ya ni tima tima ati anufu de. Ladiga barute anufu de aboi chuni. Ligia ahin hanufu de luboi abangrigia. Uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahi ngarinya ga abagrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya ti libiri lu je ya ti grigia ligi. Lugundu ahi misi ya luboye libiri abagrigia lu le ariha lumuti siyamba ige hinsi ya la buingi ulu le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le uon le hinsi ya buti lu buingi u. Lung tiginye isi la libiri lung.
2: Primera Juan, capítulo 5.
3: Sunha afinya banya logo Jesus sulan Kristu bay, age lirahinyu banya buingyo. Ani sunha hisi abu banya lung aba uguchi, hisi abu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hisi ya la buingyo won, ani adiga wamayle lubay bay, hisi ye ama ginye lirahinyu, Bwingiyo won. Ladigun wale lubai bai bwingiyo, ligia isi habuni bai lun. Ani mere yangote lagufli runi wa lugumadi. Lugundu sunle lirai bai bwingiyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo won. Le afinye bai luogu hesusu la lirai bai bwingiyo, ligira gunye gayara laganyi run luogu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu bai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu gwana rigu gefenti loo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubai buingi gwana rigu logu lirau la Yesu Kristu. Le afinya ti logo lirau bwingiu, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti bwingiu kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya gube bwingiu logo lirau. Le larinya gube bwingiu, logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agenya la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau bwingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, Uwa bai lirai bwingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, ugu ya le afinye bai luago lirai bwingi ulum, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago bwingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda lagambu badiwa la. Ani itara kai wa subuti runi logo agamba lani bwingi wa furi edun subuti wa muti ginye logo launabu badiwa la. Ahi ariha aba agrigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun bwingi. Aba lichuku bwingi ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni malati lo la furi edun wa lu bwingi logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu. Mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali mbuingi kaisi lugu chili. Maibu guti lida figo. Lugun du konugi lumuti niro bungi. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti yamuti logo lani gu wama bungi. Logo labu gen yanu la lubafu mafia sun a lani gu banya ubo. Subuti yamuti ginye logo nyibu halila lire bungi ubo wagun. Ani ruha lila gufuran de wun. Luwa subuti runi bungi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma bungi. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi ubei le tima tima. Ligi eginye ibagari bei le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: Tibie maligara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mamarug nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga. Inaru nile tida bay wanigi. Ani le lun bay wama bay la. Sun ata. Binilo buingi uguchili. Luma wabure me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maime areini. Agute me habu luma hadarangi lun. Un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi un lungu abagaridu. Gwetonti nitu ayumara gwatu nabun lun isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wama bai luma gefurumi etidan. Mini la isi ya ni lungu abagaridu segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anya hain sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bay, ligye leje bay, le laga ni bay Kristu. Koni ki huma hawai, luwe heferi diruni le nyugui bay hun lida gien Wadi gumari, logo Kristu. Resibi humai me, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani mereda ti lida larufu da ha, Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu da ha, Kristu. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahe ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu da ha ni le, meresibira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilun gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hii sarawu kate ilun ti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
4: Turuwali garada Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobun numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, lua igin Jesu Kristu, Ariya ganu logo babagari do la uwara go luma inaruni. Uwa ti amu kate agunda ra gwagu dutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ati nu, bui ti bouserun lidan servi duni le badugubay hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abagu da gwatinya ligibugien adamuri ni le jabay logo bisin habu hon. Adiga bay flesi le nu, Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibidi habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai weteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honu wa inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundo busienti abuti lansuanda ahana lubai tinyundu nereru ba lun luagu lela digbe adagwa ti maraso lugu luma yeni wawagu bogu din loilira meresi birun lumutinya waduhenyu a achilurti ani mahaligia lugeresi biruni yamu aeresi birutinya aba labugu ni alida age adamurini letani ligilis numada hinsietu nu mafala rebo ehempulu uribati le adiga wamoi le buidubai le adiga ti buiti lani kubuingiu ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu buiti hadumure hasungu bai logo demetriu ani inarini logo buidu la ligaburi gefenti waginye logo kati ile ani subudi umuti logo inarini la le warinya kubai gibeti yebelunti narinya kunibu gamalumu mabuse runtina abiri harugu nani lugundu agurabatina narihini bumadise abameti wayanuha bumala darangilo mabu igahanya umadagu jana bu ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
4: Kata ilebri la rufu duboi bungiu luhuan capítulo aba anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu lu la subu de regadu ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susire du madise subudiga dalali Jesu Kristu kata ile luhuan le lubui la uluna hanilani angeli lumu lu la rufu du ni lu ariega lali huan inarini la usunle la rihuboi anigefeti luagu lugano te bungiu le meme la choru ruboi Jesu Kristu Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
5: Au huang, la burha yin hong tila na sede ligi li situasya mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai lumage lubarage lagumiseru da. Vinwa ligi agueto ani Le lubai liabi, lumagie hamagie sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Lumaluma ge Jesu Kristu, ge feti le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu, ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyute, le meme lugu chibai, ruwala uweirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itara luba.
6: Au alfa bai luma omega. Lahuma se haluma lahuma chagule sungkate. Tinya la ino bungi le sunti kapa. Le mima bai luma ge lupare ge lahuma seronta. Mima ligie guento ani le nube liabi.
5: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwa huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luagi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba nerede nu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
6: Aburga bui sunle bari hubai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hong tila na sedu li gili si tologo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
5: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri haba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu ya rafalu lanigu. Haruti lidibiri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei li rei leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba naburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguru na lau luhabu le lowen aba lania guno.
6: Manuhu te dagu wa ba au furumi ya tibai au abumu honi ani le wima bai hilatu na meha gamalumu guwe ton wima atina lusu da anihi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bihi lagwanyo, aburha bai lubei ti le barihu bai, le gweto bai luma le lube la susirato. Anihal, anichi ubei sedu warugu maha barihu bai nyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angheli, sedu ti lebu sanunde lu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2.
6: Bobur galo angel le tira biligil histo Éfeso bo. Maria ga mejo. Itra lia nania go. Aule hau bei sedu waru malinda no bule no we. Le guia ei bugu bei la banda wa sedu le busanu de lo le gol. Subudi muti son le hadu go bei. Subudi muti le tera huati marilu mahagura sa. Ani subudi no muti lo agu sinala hafa go ni hau riba bei. Subudi no muti lo agu hosho go huma ya la ha ania go bei lo agu apostolo go hama. Ani mama apostolo go hagi. Ani darihu mali lo agu ye hama. Gagura suha go. Ani sufri huwia sarago liu na huwadi marino ago, mabucha nuga huwago. Lau sun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu keme hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humei kate leme hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi guberi wa hasanstra higabu. Lau sun lira, Lagu ni hufule se liere go kate lebu herudu bei Nikolai te buhun, luma bui kate lele hadigu bei, legia iere go bei no.
7: Le garike iri go bei lula gambu, a gamba lele la rinye go bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
6: A ganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tin titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angi lile tita bei legilis to esu mirna bong, banya gameho, Itra lia nariya go, au le furumi ati luma le gumo honi. Leme ya owa bai ani viva anjag. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lau son lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre ya hama haariya muma ya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafi ya fiyo hada gya furisi rugun lulocha ogono hafinya sun hubuye. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruahame.
7: Le garike iru gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinga nariya gu, aule gama baru efei to gagi mubon, to piango gu amana. Subuti numuti ni elwa ulida la fulaho la yin lupe ilala na larui ha mafi ya hagana wu. Ane lao su lira, numa meme nyedu. Ni ilu humangi ya fia nuago, ni ibi nilida le la farube ya kipasi le kefebe buiti nuago lida fulaho la yin lupe. Le yin lupe laguma di ha mafi. Gamalumo, ani ibu ikate hadiga magunta tina lao. La wanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, Lula figo gudun yu Israel na lau heigi egi nile adagara gudu wati honguari yu. Luma luha bagare do lida ahoru hani. Anya higini hama abay higir ni kati lebdu li haruda wa Nikolai te gubuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madirgu huma iter nidu bahu wago madise. Aba menagayinda gu hama gurigi hadigu balibu li kati ile tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
7: Lega rige iri gubay lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le agani yutu, neyo tutu balida ge manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluwago le ibiti ya tini kaa on lue dige lono le eresi biobale. Baburi haluan helile tina biligilis toti ya tirabon. Baniga meho, itra lia nariya gong au le lirau kungi yu le itra bai agu kei watu ge meti. Le abi nuguti kei bronze le iri chawa uwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau hagura su, subuti numuti nye lau hadugu ya la kate buiti huwe to loi meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe saweli to ariyo kukun lau profeta ta ani mama ni. Lute yedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma lu heigi egi ni lea dagare udu wati hong uwari. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, Maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugun, afara wa nanyi me tirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Itra loba ta sub diru ni sun libirsi, la usubu di nani lebe arita wuni, luma tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segule la dudube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya ruhu dahani libiya, machili ni yehi asubu dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafi. Niju badinagi ama nuruni hawaru. Goni humele humati dari niyabi. Agani nutia, adika meme hamimele na busa rube la dudun dari lumo lebeha, Nishi kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kili nishi guni nugu chibumbi ubafu no. Aba mehaguma diruni nechami guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi sauti yorile lau timu. Nishi kubongi warugu matolani na binafi hon.
7: Le garige iru guba ilu lagambu, agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluang en le tita me ligi histo saro disipo. Bania kami hong itra lian na iya go au le hau bilani bong ju sedu sifir go hama sedu warugu. Subuti numuti son le hati go bai. Subuti numuti lagu hilani hinya la lau son arina ogu ala lagu niwa huma. Aga gudua huma rukuma eri lupri katele an iya go abai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa na la le hati go bai ligibu ge nungungi ite. Harita wa humai lubai telaru dau bai hong. Fala humai asakri ha hugu ya men. Ano magagutong, nid bahuwago kay liyabi nga bahiyo ito libidi ang orahong. Lawson lira, anyang fiyo kurigi hagana kong isaro disi, amadasay ang hamagiru hatarabong. Hagaya, ego gubanuma tau dago utharuto la duga duuti hong. Hagani nutinya, adaga gubadago haruto. Ani magindaro nubay hiri titang yeligro tolani na ibagari magumachaliti. Aru darago nubanya kaysi nani ulinibuge nungu chibungi yaluma hagibuge lani angheli.
7: Le gariga irugutilu lagambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi haluang helile tita me ligilis to Philadelphia bon, bania game hon. Itra lia nania gon, au le sandu bai, legia inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subuti numuti son le hadiru bai, roa din apa benda darani higibu nye, le lasi aruni aba adoro. Adega lawson low wala here adega adega so law ngumati ani gumflit no numa na dega balu haya bi lani bu mafi haye banya hari ngu manya law kuri mama ani mabaga de dunia kai silani gumbi aba me na utoro kwa dunia hi gibu ngelu na subi turuni law ngi lan muti nya banya isi tino ai de huma le numa di luga gura su huma iga na rei de badu no bai le litani au so ngi le numa liya bi law su ko po lo ho so ngi so ha ubo go bai Madisa bainyabi, agadha humi lehuma bai, walanguga abairu tihiridi huwai. Aganya nutinya, nishi kumanya kei wakabu tida luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyingi, abe manaburu duni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei gie iseri niri hawago.
7: Le gariga irugutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Babur haluang helile tita bai ligili to lao di se abon. Baniya game hon, itra liya nariya gon au ge fenti bungfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liyabi sun kati lela dugu bi bungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gugu bai, madili tun, masu hukuya, nevera habadundi yunglu gugiye. Ariya gatun lua gorisi huma, lau kuitu la dan hon. Lagu memegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi hubei dimuni hun lu hagai hagolu le afinu huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lugi hagai hadogu harutu numa, lu hadore gun lagu hasurusu ha. Lu aya ni lu hichi guni lido hagu, lu harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lagu idere, arvuta hao hum. Nuti lubei tiseri huma, asate hubiye me. Anaha bena bu, naguwa hanyo. Leagambu tinumalele, aba lataro ni bena nuba, nebelu rubalumo, aba menegi luma, hauligia menuma. Hagani rutinya, nichi kububara on numa guwa lwagu lala na narui hanyo. Itra gina ganyo, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
7: Le gariga irugutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: Lariga sukata ile, aba nanihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala li le itarabai kai tumala li fidu, lebuga adimu ni haba inu, aba lariga gunu.
6: Wari banyahu, nanahu dali kate lebre lube la susre don, lari gie buri lebo.
5: Lida ora ligia, aba nere denu labu gelu bafu sifirisando. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, aniani hasomu grigia nyu luago. Itara linya, kamaba dubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halai ligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urui ligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani, nyenye nwei gadri wei yamutu nyu luago. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Lwenye lala urua iligia afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenye gie abakate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidirio harungu ngati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyenye ngadri gata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hagibugi ki hanagagi. Lefrumi etiha dage itar liye kei aba liyu lehabiyama itar kei aba baga suugiri leheruwa itar liye ligibu kei hakibu girige lehagadiru itar liye kei aba agila hamahati gadiru gubay hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadage buihanya lau agu hawagu dandu bogu digiye kei muna dage habiti weyo gwari abu hau akuwaraha
8: sandu, sandu, sandu wabure mebungyo le sunti gabafu le bima bei luma ge lubara ge furubi metida bima ligie weto anile lube liabi
5: sagiti hichi kukata ya gabagari tiha weri guni inebesi lume tengi nune lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda aba hahu duragu wei gadiri wei ya mutu hagia ligibugi aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bei lusunda aba hichi guni haridi ligibugi aba hakuwa raha harinyaga
8: wabure me wabungize garicha tibu lumpere sibiruni uweiriguni inebese lumumabafu laduga bubuya adugi bali sunkate lau bubunda badugi lau ginye bubunda anihi lubei sunle anihi bai
2: Apocalipsis capítulo 5
5: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Aburha watu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daruwa tulau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gdaha lau umala li reinti larinyaga.
9: Kakatina boilu ladaru no libur luma lula heri tuni iti seyo.
5: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu la taharu no libru tukuya. Nilu la liyanu. Aba tilariye kwa aba hata ge wenya ya mutu no.
0: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara la la daru no libru. Luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
5: Lamida kwati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutiba nuliburu, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri weya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hada agi weya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungi. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubowu.
5: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numinyo angheli kwa. Hania galau umala li hereti.
11: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebase luma taidu hani lumu kule hafa rube.
5: Agaba numuti ginye harinya guni sun kata ili ladugu baibungi usiali. Le muwa rugubai, le labuge baimua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baibu.
11: Ruwa la atengi buni, nebesi, uiri buni, Luma bafa dule nyumba ino ulala na roho ya mimi. Luma lungu kumu kusunda.
5: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
12: Itarala.
5: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya moto hagia. Aba hichu uweiri gunilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
5: Abad narihi dalela heiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia. Aba na gambu laniye kwa aba hadage katanya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
12: Igama.
5: Aba narihi aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago. Ruoti aba ridilo. Aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru. Da la heiri duma limudu libia maseyu, aba na gambu lania guhapia ma katenga gabagri tihagia.
12: Igama.
5: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warinyo bailogu gabayu ligi alu la gidaru ni daragi le ubogu gugi. Lumalu lafara guagudu ni ya uguri ya hama guwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efei nu. Da la heiri duma limudu liru aseyu, aba na gambu lania guhairu wa katenga gabagri tihagia.
12: Igama.
5: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuago. Aba nagambu laniye kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
7: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadagumon. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
5: Da la hayri duma limudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniye kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
12: Igama.
5: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luago. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luago ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima aluguhandari meti ya hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba nanihi nuhawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luago hagumfuli no luma Jesu Kristo. Labu ginyano latari, haniega lau mala lihereti.
11: Wabuli mesuntiga bafa, darisa ida mebaguse regedanya nile na kubuhu, ida mesa bafoye regedanya lagu hafa reguniwa hilagu boi.
5: Aba habihi idagu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu murusu da, dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu kristu ha, lu ginyabanya hafa reguniwa koi hagi. Nidale narihi boi, aba laheiri duni mudu lisisi sei, aba ladagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu, Kei dago utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba garata dale tubura wago. Aba ladihino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kulurua ite kubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago bae wudu. Uwara hama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati no wubu, luma no dubu.
11: Hei mo, huma wa wabu, haramu da hama wa yola ni hile mubu yuwa mulala. Luma lo ilangari meniganyi mudung. Na dugo chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyala la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
5: Da la heiri duma limudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nyela manigu o sielu kei buri luagu di mioru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichugu ni wa sedu fidu hon. Lari ge aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge lataru nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi u ligibogu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumale ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba labuncha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wagu. Aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasa ilu sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwi ni nufurume te angeli lifidu. Aba lasari na gulubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba lachakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia ma angeli lifidu. Aba lachakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba lasari na gulubara wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lidama ya barana le asali na gubailu hita ime. gringo tugi en sun ugu na ito nye ibo lida barana ligi. Aba libiru nuhuru angel ilifido. Aba teigo du aba onge bu warugu masielu gi. Dirungu ke aba tochi. Taburi haluago luruwa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi tiribe warugu matugi. Aba la gifi dun luruwa murusu lida ke duna. Aba hove go saragu grigi ala daga li gifi duna ligi. Aba libiru nu lihagadri angel ilifido. Aba lagri chago luruwa murusu lida ke libiri wei. Lausung hati hama warugum. Leo bole agri chakubai hawagu aba laburi.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Que hija bafo lo hawatiga marido ni abate lidi lo hago luo yeso le muso le resi birubai sengo milu fiadre abaluatiga marido ni abalaganyero ni sengo milu fiadre ligi bogon itera meme le resi birubai bia milu ganyiti bia milu laun ahite le resi birubai milu abalidi abalashigi abahuyo abalaramu dini lesenso le yubudiri nyen sarago dan lari nye abalagiri budun iubudiri abalagume sero aranse ahama luago senso furumie abaliabi le resi birubai sengo milu fiadre abaledere gruni lun li yugudiri lau sengo milu le laganye rubai ligi buogon abalarinha gulun ni yugudiri sengo nye milu fiadre bichi gunu aniha sengo milu naganye ru ligi buogon abalarinha gun iugudiri lun buiti abamusu buiti ani uwara wati buguye ke uwaro kwa bubai lidan le murusun rugote nichi ga gibeti mati labugu yon bari yaha ke mongunda bugu yame uwaro noma lari gen abali yambi le resi birubai bian milu fiadre abalarinha gulun ni yubu diri bian yin milu fiadre bichi gunno aniha bian milu naganyeru ligi bogon abalarinha gun li yubu diri lun buiti abamusu buiti ani gunfliti buguye ke gunfli bubai lidan le murusun rugote nichi ga gibeti labugu yon bari yaha Keimon gunda ba uwara noma. Ligaliabi le resi birubai milu fiadre. Abalarinha gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai abanidi aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Abalarinha gun I yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta hao lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun. Lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gu honha nyembanya. Gitahu meisensu le luma bai luwe. Ruhu meilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai. Lichuguba lau lun. Aba me ligira gun lun. Ahele madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluai. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidun luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewari ga ti ubawa gun. Ni abi ma kei uruwa iga yegu angheli gu nawa. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sungurigi. Aba me haundara gu ngurigi halile na sunfu lasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowene. Higo ugu, uge lebi nila libi nuguchi. Resibi humai aruwi ha nile aranse lalubi huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga danle analama chubai rutu egini no. Dale magra ugu nubai runtun duna nu. Dale ibu ganyaha nubai kei chiludu guti runtun muna nu. Dagati madagra guni nuagun runtun dargu nu. Dale nasandi rubai nyuduntu arihana. Dale nadagru bai nyuduntu arihana. Aba meti harinya gu richagu wati hagiya nu. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama aba vichi ngwaigi ni bu. Ida bugagia wariha bu lau magra bu aba vichi ngwaduna bu. Ida bugagia wariha bu kaichi ludu guti aba vichu gu muna bu. O madora kunga aba vichu gu dagwa bu. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisiru gu aba udi nariha bu. Aba meti nariha gu hon, ni naru hau furime gwariga kate leha dugubi lun aba hada gya na mule nu. Ka lan luna bu bai, nu ginye hadugai. Nariha ga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nui. Ugi le lumbe ha sufre no lun sunda. Hei ba lidon watu ga meti le menye gu chati bai. Le aranse ru bai luba mafi haulani gu. Lidiga dan le nalama shu bai. Mi chuntun egini no. Dan le namagra gu nu bai. Mi chuntun duna no. Ebu ga tina kechi ludu gu ti mi chugun tun muna no. Mege tina dau gu mi chugutun no. Sandi tina dawa au mi ditun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagi ya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bulawi.